0: awo bia wo maka omo ho abom article bia from the grassroots movement of the NDC awo mo kwada so constituency wo ano mo di petition ekoma franka mo akon hin awo ye atantimantam so afo petition kura na wo mo di bi koma NDC regional chairman emunsem ye tiawa wamse kwan ya kwada so municipal chief executive owura Eric Esibe kwan ya wo no mote ewo municipality wo no mo ni nyon ah wo mo nya wo ho wo mo na ye tini ye ma na sidan ana MC bibi papa bi e baba bi akwanya bi e baba anka wo se anka wo teche ne se wedding reception ase cake ana champagne ma tini ye ma no bi enya kakra de podwe no wo kwan wada no ho goalkeeper adya ne ba no agrabo adya ne ba no awura so pese minkum nya ne edifudi pe ana wo mukire mu akwa da sum nese party executive asa nma bibia ba no agya kenten so oh adya ne ase wi kran se free run apempem mu abegu na bodwese mu a etene ba fom we dia ebegu abodwese mu anwa de nse aso engu fom kra no obi anya bi se na no kra jinkwa kra se ka se se emma no edidi wi ansa na ana ewura yi se an se wo mu didi a eduani bi yo balapen kra gu fom ankrama ne di MC dia da bi kete kete kra nso fom no manya
1: de ntuma se wo di be ku se no ase ase sa
0: wa baba njan baba yi na no se dia group no ka no enye no kra da na asantuma ntem dwamtina ni emunu dwan fofra wa mato abe yi no ode no ho kwaku apia chairman kwaka ene ka se no se agura da no yan kunto kwa wase politics ayeye yi enye da petwa ni mpotwa ni kasatwie bia enso nipa bia ko download mpotwa ni adapa dia bewura politics ayeye yi muse srudu chairman kwaka se enye se se ya mamre no ya mamre ni amane echi sadie no se ya manyose mo na wudi atame nemre mu da ben ena oti se Yugoslavia da ben oti se Sri Lanka da ben na oti se Fernando Pope anya wa mo ye election ya manyose mo am obi atena no se kokomba fu agyan di obi atam da jai wa wo ye sa no ye titile etwom so opanka enye biewu na kada fata so myensa Dr. Large Mamadu Baumia owo fie na minority leader kwasra no enjo mo picture da hamra na wo mo bo nkomo ewo Dr. Large Mamadu Baumia no ho ani waka atira edom kuma ewo mra se bje fie peni oda wo ma no Alexander Afenyo Martin se e ma ni nsuro e ma na bamumbu e ma ni hinhim se se ki material wo nyina pinti na won fa kukuduro enye adwuma na wo yene no pedia wo yene pa titru ni $1.7 billion sika yi aye se ayira aye ka ho asem yi no wase watanechi pampe sa kura wase ma mieti ko weyi ano sinechi sa chacha ofa no so wonkoso emani nyai wonka no anya nyuhwemu akwa pemse besi asese atwan na chronicle center spread wo mfifi wo ana wo ba ma ne se aguna fie ye ben aguna kwanta ewo western region asambi si yogas was made that to you no na ye nyumre 8 p.m. Wobi a woto gold eton papa wodi 40 years the friend says kobina amrante bi koto sia no so gbo no kokusu tuo sia pay ekunu ya ya agen wo gold ni ni nsem nyema yina de dwane sey aka sey o mayi post don so sign ni christian chete yo honu na brother say agp de untu bi ni nsem hu ni akokroko ni mrante asem mfa hu ni da assembly si august 20 year o can you believe sir Western region police fo akwa ko yehwemu ama owo machi emrante ba ko ba ko

0: kasa na oka efa eka no ni go body hunu omo njentum na mo njentum a mo kasa mo njentum e eh na afedi e okokofa kodu ko penyiza ne ka
1: kwedu
0: kofa kwedu se onipa na oka asem no oye extortionist no be chairman.

kofo omo ti asem na omo e ko omo kro mu obi de bi ko boakon boakon de nam sankore na e ti e kan so won sa asem no kra mpo na nya no kra o ya den na unya ni pa nyina e mo omo sa e bit ti e so wa de no kra e de to no so e no na o kan akoko analogy no akoko unya tutu no wie na ntakra no from abogu na o pese o ko sesa e de si wa oye dey hu se ba ku we de tuade na be nkumpo anan it is a ya kanipa ho asem a enu me susu biaya e ma ye.

Na osru wa dia ntimi nye. Na otiam se ebeye ji. Atia na yetile, a chain ebatu.